wasi hello crescent matia shimu nazo sese da mi wa mani o beni chama mi so epi sana mi plana mi sa kofu bichi